0: Tafeli ajide o ati fe ta titani loni bi.
1: Jitani mata o.
0: O fe sore dai ke dai ro ni.
1: Yes. O se seeking di ai ke dai ro ke.
0: Eleyi ma ko yoyo o.
1: O ko yoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi.
0: Yo si se se fun wa.
1: Ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadura fun gbugbu awon mo loke to wa leko patapata.
0: O wa se ru adura to ma se fun won ka gbo.
1: Samuel.
0: Mhm.
1: Ama abito mi rin ama agbagba oke san. Arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki won mo bi.
0: Be ni o paro.
1: Gbogbo eyan ma arado tin be le ko patapata. Atomo omu aran. Atomo ala horogun. Atomo oro. Oma ajase. Pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata Olorun oba oni je ka bokun lo.
0: Ami ati e me papa.
1: Labe labe odapo ma konko doyoku.
0: Aji dada.
1: Alaji yako meroko asuma wu eni atola maka tori makase alaji tola maka toba toju oloti da shau shau
0: bani
1: eni atonta lu aji toton topa e malu o peke ru o marara o peki wofa o mashawe o peki babe ni orodu e koma je eni yonko olodo kani o makwami awoka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo
0: aji
1: ore o ore saanu olu omo jebu saanu olu da ni won omokunrin pupaye mi omo ogun ti je ososun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
0: o la lubarika
1: sugbon bi e ba fe sile ati